Onyeisiala Bola Tinubu nọrọ n'ụbọchị Thursday wee dụọ ndị niile nọ n'otu pati Progressive Congress APC ọdụọ ka ha ghara ịbụ ndị nke a ga-ahụta n'ihe ọbụla nke bụ igwu ndọrọndọrọ ọchịchị ọnwụ ọnwụ maọbụ kwana kama ọ ga-abụ ihe dị iche adị dịka ya bụ otu pati na-amalite ntuliaka mkpuke ha mgba gburugburu ala anyị dịka a na-atụkwanya na ntuliaka nke ezumezu nke afọ 2027 na-akpụdebe nso n'ozi nke o jiri aka ya were bịanye kpọmkwem ma bụrụkwanụ nke ya hụtara ozugbo ozugbo a na-amalite ntuliaka mkpuke nke otu pati APC gbaa gburugburu Naijiria. Tinubu na-agba ndị niile nwere ebumnobi ịzọ ọkwa ume maka ma ndị ndu nke otu pati nakwa ndị nnọchiteanya ka ha bụrụ ndị nke ga-ejiri ezigbote nka were kpaa àgwà n'ụzọ udo dịka ha ga-akwalitekwa ihe ndị metụtara ụkpụrụ nke ọchịchị onye kwa uche ya n'ime ụlọ ha nke bụkwanụ na ha ga-akwụwa aka ọtọ ma bụrụkwa ndị nke na-agaghị enwe ihe ọbụla ha ga-eburu ibe ha n'obi n'agbanyeghị otu ọbụla mpụtara nke ya bụ okwe si wee gbaa. Onyeisiala kọwapụtara ntuliaka mkpuke ha ọ dịka nke e kwuru na dịka ọ na-amalite ugbu a na mmalite site n'aka ndị nke chọrọ ịzọ ọkwa nke ụlọ nzukọ nnọchite anya ma bụrụzi nke ga-eji ntuliaka mkpuke nke okwu onyeisiala were pịachie n'abalị 25 nke ọnwa Mee afọ a dịka nke dị oke mkpa maka udo na ịdị n'otu nakwa ọdịnihu nke otu pati ahụ bụkwanụ nke a ga-ahụ na ọ ga-adị irè. Ọ gbakwara ndị niile nke ga-azọ ọkwa ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụta na ya bụ usoro imume bụ ohere nke a ga-eji mekwuo ka ịdị n'otu otu pati a sikwa ike kama ịbụ nke ga-abịa nwetawazie nkewa. Tinubu gakwara n'ihu dụọ aka na ntị megide agwa ọbụla nke nwere ike imebi ọchịchị ọhakarasị maọbụ mmebi ịdị n'otu nke nọ n'ime otu pati ahụ na-emesi ike o na ndị ọbụla nke nwetara mmeri ga-ezerekwa agwa nke ime okomoko nakwa ịkọwa dịka ha bụzi ndị ka ndị ọzọ ebe ndị nke na-enwetakwanụ mmeri agaghị abụ ndị nke ga-eji obi ọjọọ were mepụta ihe kama ka ha jiri obi ọma were nabata otu okwe siri gbaa. Onyeisiala gbakwara ndị ndu otu pati APC ume gbaa gburugburu obodo a ka ha bụrụ ndị nke ga-anabata usoro nke iji otu obi wee họpụta otu onye ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee na-arụtụ aka o na ya bụ ohere nwere ike inye aka o wee belata ihu akpụrụkpụ nke nwere ike dị n'etiti ndị otu pati. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu ekwuokwala na ndị ntorobịa bụkwanụ ndị ekwuru na ọnụọgụgụ ha buru ibu n'ala Naijiria nwekwara ike ijiri vootu ha were chụpụ ya n'oche ọchịchị o ma ọ bụrụ na ya akụ afọ n'ala n'ilebara ihe ndị bụ ịmaaka akụnụba nke obodo anya. Tinubu kwupụtara nke a n'ụbọchị Thursday n'otu ọgbakọ nke ndị isi Afrịka akpọrọ Africa CEO Forum na-arụtụ aka na Naijiria bụ ebe ahụtara na ndị ntorobịa na-erugharị na ya ma bụrụkwanụ nke ahụtara enweghị otu ọbụla mmadụ ga-esi hie nakwa ghara ime ihe nke o kwesịrị ime ya bụrụ nke a ga-anabata. Tinubu nọrọ na-azaghachi ajụjụ ndị nke gbasatara otu esi ahụta akụnụba na nwunye ihe nke gụnyekwara mgbalị ndị ọ na-eme ugbu a iji hụ na usoro nchekwa nke ụtụ isi n'ime obodo ga-abụ nke a ga-akwalite nke ọma n'oge ọ rụrụ ọrụ dịka gọvanọ nke steeti Lagos. Ọ gakwara n'ihu were kọwapụta n'otu ya siri rụọ ọrụ iwepụcha ihe ndị bụ gbalụgbalụ nakwa ọgbatu ihe emekwala ugbu a ka ahụ na-enwela ezigbote ihe doro anya nke eji were na-adọta nwunye ihe nke ndị mba ọzọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Ebe ọ gbakwunyekwara na iwunye ihe abụrụla nke ahụtaburu na ọ na-abụgharị nke a na-adọla azụ n'ihi na enweghị ihe ndị metụtara ịkwụwa aka ọtọ na ịgụkọ otu ihe si wee na-aga nakwa ime ihe n'ụzọ ziri ezi na-emesi ike na Afrịka kwesịrị ịbụ nke ga-eleba nnu anya na ihe ndị nke o nwere ebe ọ natarachi nke ọ ga-eji nwee ike hụ na ikikere ya nke ikwu otu ihe ga-adị mgbe ọbụla ya na ndị ọbụla na-ekwurịta okwu n'ogo mba ụwa sikwa ike. Onye bụbụrụ osote onyeisiala n'oge gara aga n'ala anyị Atiku Abubakar nakwa onye minista ahụrụ maka njem n'oge gara aga Rotimi Amaechi abụrụla ndị nke na-enyefela akwụkwọ ndị nke ha jiri were gbara maka iji ahụ otu pati ADC were zọọkwa onyeisiala na ntuliaka afọ 2027. Ya bụ mmadụ abụọ ndị a na-ede ude nwere ebumnobi ịzọọkwa onyeisiala n'okpuru otu pati ADC nyefere akwụkwọ fọọmụ ha na nnukwu isi ụlọ ọrụ sekretariat ahụ dị n'Abuja n'ụbọchị Thursday. N'otu ozi
ozi nke ezibara n'akara S ya nakwa eserese foto nke sitere na ya bu mmemme article kọwapụtara ọnọdụ a dịka nzọụkwụ nke akpachara anya nwere na-eme iji hụ na ga-eme ka ọganihu nakwa ụbọchị ndị ka mma maka Nigeria bụrụ ihe nke a ga-enweta amaechi onye rụrụ ọrụ dịka Governor State Rivers n'oge gakwara aga n'aka nke ya zibakwara ụfọdụ ihe n'akara S yo na-ekwupụta na ya abụrụla onye nke na-esoro na ya bụ ọsọ a na-agba ugbu a iji hụ na a ga-adọpụta Nigeria n'olulu nke ọ na-achọ ịdaba. Otu pati ADC nọrọ na mmalite were wepụta usoro otu ha ga-esi hazie ntuliaka nke mkpuke ha n'afọ a maka iji chebiri ntuliaka ezumezu nke afọ 2025. Dịka otu pati ahụ kwuru na ntuliaka mkpuke ha maka ụlọ nzukọ n'Ogo steeti o ụlọ nzukọ nke nnọchiteanya nakwa ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ga-amalite n'abalị 21 nke ọnwa Mee afọ a ebe ntuliaka ndị ọzọ ga-abụ nke ga-emecha n'ebe ndị ọzọ n'otu oge na Ogo Ward. Ntuliaka maka ọkwa gọvanọ ka eyiri na ọ ga-adị n'abalị 22 nke ọnwa Mee afọ 2026 ebe ntuliaka mkpuke maka ọkwa onyeisi ala ga-ehi odo n'abalị 25 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ na ya.

obodo ezi obodo no na Ihiagwa na Kansu Owerri West nke State Imo bukwara ndi nke kwuru ugbu a na ha nozi n'ụra dika otu anya mechiri nke ọzọ emechighi emechi n'ihi egwu nke mwakpo ime ime abali a na-akọwapụta ugbu a na ndị enyi na ha bụ ndị ọkpọ egbe wakpuru ha. Mwakpo ahụ bụ nke kwuru na o mere n'abalị ụbọchị Wednesday n'okporo ụzọ awara awara a na-esite ezi obodo gawa Ihiagwa ebe akọwapụtara na ọkọ dị ugbu ọ dị ka otu onye nwụrụ anwụ ebe ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ ebe ekwukwara n'ọnụọgụgụ nke ndị nọ n'ime ụgbọala ka a na-ekwu ugbu a na-atọrọ mana matabeghị ọnụọgụgụ ha kpọmkwem. Anya ndị hụrụ ka ihe a siri mee kwuru na ya bụ ndị a akpa egbe bụ ndị e kwuru na ha wụbatara n'ogbe ahụ n'ihe dị ka elekere 9 nke abalị bụrụkwana ndị nke kwuru na ha malitere ịgba egbe ruo ihe chọrọ dịka ihe chọrọ iru otu awa ma bụrụzie ndị nke lere okporo ụzọ ndị siri ike ji agba aga ihe agwa n'ezi obodo were gbachie ya. Otu onye bi n'ezi obodo onye kwuru okwu n'ụdị na agaghị akpọ ya aha kọwapụtara ya bụ ihe mberede dịka nke na-atụ ezigbo egwu ma kwuo na ndị niile a bụ ndị nke kwuru na ebe ha nọrọ were na-akpa mkpamkpa bụ na nso nso ụlọ oriri na nkwari akpọrọ Jamel Hotel bụkwanụ nke mere ka ma ndị bi n'obodo ma ndị nọkwanụ n'okporo ụzọ gharazi ịlaru n'ebe obibi ha. O kwuru na nghọtahie nakwa ịgharamịgha na ibe akwa maliteziri n'etiti ndị bi n'obodo dịka a na-ekwu okwu na ụfọdụ ndị nwụrụ anwụ abụrụla ndị nke a na-edekọta aha ha nakwa ndị nke kwuru na a na-achọ ha chọ o nwere ike bụ na atọrọ ha tọrọ. Otu onye ọzọ bụkwa onye bi n'ihi agwa kpọkuru ndị ndu ime obodo nakwa ndị bi n'obodo ka ha bụrụ ndị nke ga-abụ ndị anya ha ga-adị ezigbo nkọ ka ha nwee ike wee lebatụwa anya na ụfọdụ ndị na-amalite ịrụ ọrụ adịaṅa ndị bịara o were dewecha ụfọdụ ihe ebe ha bi bụkwanụ nke kwuru na akụkọtara akụkọta ma bụrụkwanụ ndị nke a na-akọwapụta na ndị ahụ bịara n'ike were chọọ ebe ha na-amakpu nwere ike bụ ndị omekome na nso nso ọhịa nakwa ala ubi ndị mmadụ. Mgbe ọ na-ekwupụta ọnọdụ a onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Maazị Henry Okoye bụ onye kwuru na nnyocha ndị mbụ a na-eme ugbu a na-ekpughepụ na ndị a mere mwakpo a nwara ịtọrọ otu onye bụkwa onye nke mecharaziri ma bụrụ onye nke jichiri ha ebe ndị uwe ojii wụbatara ndị ọrụ nke nchekwa ime obodo vigilante nakwa ndị ọzọ bụ ndị nke siri ọnwụ na nke ahụ agaghị eme. Ya bụ onye ha chọrọ ịtọrọ ka e kwuru na agbara ya egbe ebe ọ nọ ugbu a n'otu ogige ụlọ ọgwụ na-anata nlekọta ahụike. Ndị uwe ojii mesiri ndị bi n'obodo obi ike na ndị nchekwa abụrụla ndị nke na-ahaziela onwe ha kpọmkwem ịnọ ya chịmchịm n'ime obodo ndị a nke a metụtara ebe mgbagharị ha na nledo ha abụrụla nke emekwuru gosikwa ike.

ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Imo ka ọ dị ugbu a ekposala ngalaba nke ọrụ ha ndị nke akpọrọ Tiger Base Unit nakwa ụfọdụ ndị ọzọkwa nke gụnyere otu akpọrọ Scorpion Unit nakwa Lion Squad na-ejikwanụ nke ọhụrụ nke ehiwere ugbu a na-edochi anya ha bụkwanụ nke e kwuru Violent Crime Response Unit ama dịka VCRU. Ya bụ ndokwa ka amapụrụ ọkwa ya n'otu mkpughepụ nke e mere n'ogige ọhụrụ nke ya bụ otu n'isi ụlọọrụ ndị uwe ojii dị na Owerri. Onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Audu Garuba Bosco bụ ya bụ onye nke kwupụtara na atụmatụ a kwekọrọ na ntụziaka onye isi ndị uwe ojii bụkwanụ Inspector General nke o nyere oji na-achọ ka emesikwuo ọdịdị nke ọrụ ndị uwe ojii ike ma hụ na a ga na-enye nzaghachi n'ebe ọbụla ọ na-atọ ọkụ na omekome n'aka ngwa ngwa gbaa gburugburu ala Naijiria. Dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii ahụ kwuru, n'usoro ọhụrụ a nke hiwere ugbu a maka nke a na-ahụta na anọchi anya mkpụgharị nke na-aga n'ihu ugbu a n'ime ụlọ ọrụ ndị uwe ojii iji hụ na onye ọbụla ga-ama nke o riri ma rụọ ọrụ ya otu kwesịrị ekwesị ebe a ga-akwalitekwa usoro ije ozi ha n'otu aka ahụ. Ọ kọwara na ndị ọrụ ndị a họọrọ bụkwanụ ndị nke nọ na ya bụ otu VCRU bụ ndị nke e nyere ezigbote ọzụzụ tara ọchịchị n'ihe gbasatara otu ha si eleba anya n'ọrụ ndị dị mkpa, nchịkọta ozi nakwa ịchịkwa mgbe ọbụla e nwere ọgbaghara, irubekwa isi na ihe ndị metụtara ugwu ruru mmadụ nakwa iji ezigbote nka were rụọ ọrụ ha dịka ndị ma ihe ha bịara ime iji hụ na a ga-enwe nkwụwaka ọtọ. Ụlọ ọrụ ahụ bụkwanụ nke ndị uwe ojii hiwekwara otu bọọdụ nke ga-ahụ maka ilebanye n'ihe ndị gbasatara ndị nkịtị bụkwanụ nke ga na-elebara ya bụ ụlọ otu anya ma na-ewebata mkpesa ọbụla nke e nyere banyere otu a kpọmkwem n'ụlọ ọrụ onye kọmishọna. Gọvanọ Hope Uzodinma bụkwanụ onye ndụmọdụ nke nchekwa ya pụrụ iche nọchiri anya ya bụ Gboyako Shaba Adamu kelere atụmatụ ahụ nke ejiri hiwe otu a ma kwuokwa na gọọmenti steeti ahụ ga na-enye ndị ụlọ ọrụ nchekwa niile nọ na steeti ahụ nkwado. Ndị ọ dị n'aka bịara na ya bụ mmemme bụ ndị nke gbara otu ahụ ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụ na ha ga-arụ ọrụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma zere agwa ọbụla nke nwere ike ime ka ndị mmadụ zewa ha ezewa. Otu VCRU a ka a na-atụ anya na ha ga-eleba anya n'ibu agha megide omekome ndị dịka ịchọrọ mmadụ izu ohi, otu nzuzo iyi ọha egwu nakwa ihe ọbụla metụtara inwe ngwa ọgụ n'ụzọ iwu na-emegideghị site na nchịkọta ozi ndị dị mkpa.

otu onye isi gbukwunu otu pati ya Progressive Congress APC ma bụrụkwa onye rụrụ ọrụ dịka ode akwụkwọ nke ụlọ ọrụ na-ada n'oge gara aga Prince Paul Ikonne ekwuola na gọvanọ steeti Imo Obu Hope Uzodimma abụrụla onye na-arụsi ọrụ ike iji hụ na ndị gọvanọ na mpaghara South East ga-abụ ndị nke ga-enwe njikọ aka nọ iji hụ na ha ga-akwado onye isi ala Bola Tinubu. Ikonne gbakwunyekwara na ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara South East ka ọ dị ugbu a abụrụla ndị nke ha na ukwu otu pati APC bụ otu, bụkwanụ nke o kwuru na ọ bụ ihe mgbaama nke ịdị n'otu na mpaghara a bụkwanụ nke na-etolite etolite. Ọ gakwara n'ihu katọọ enyi nna ya Baribe, na-ekwu na enweghị ihe ọbụla nke o mezuru ndị ọ na-anọchite anya ya n'ogologo oge niile ọ nọrọ n'ụlọ nzukọ nke omeiwu ukwu. N'ilepụ anya n'ọdịnihu, Iko na-ekwukwara na ọ bụrụ na ahọpụta ya dịka onye omeiwu ukwu na ya ga-elegide anya ịhụ na ya na alaka ụlọ ọrụ gọọmenti dịgasị iche iche ga-enwe mkparịta ụka ma si otu ahụ wepụtagasịa mkpa nakwa ọdịdị nke ime obodo ndị enwere nakwa otu ọ ga-esi metụta ọtụmadị ndị ọrụ ubi. Ọ gakwara n'ihu kwe nkwa na ya ga-eme ka ndị mmadụ mata ihe ndị bụ ugwu ha, kọwara ha ọtụtụ iwu, ma hụkwa na ndị ọ na-anọchite anya ha ga-abụ ndị nke ga-anama banye n'ụkpụrụ ọhụrụ nakwa ụkpụrụ ndị gọọmenti ji wee na-arụ ọrụ. Iko nne onye na-adịbeghị anya kwupụtara ebumnobi ya ịzọ ọkwa omeiwu ukwu na steeti Abia gbakwunyekwara na ihe metụtara ịnọ afọ asatọ zuru ezu nke onye isi ala ga-abụrịrị nke ga-abịa na mpaghara South East ma ọ bụrụ na onye isi ala Bola Tinubu abụrụ onye ahọpụtachara n'afọ 2027. Onwege bọzụ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'enye mbanacha 4.3 FM na ala abaka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike ebe ahụ na-ege ntị ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.

0: ozi a si na Enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nọ ka anyị gazie n'ihu na akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ.

Na kuko sitere na mbo ofisi onye si ala mba South Africa bu Cyril Ramaphosa. Aburulo onye nke na achola onye minister na ahu maka mmepe obodo ya. Burukwa na onye nke kwuru na obukwa otu n'ime ndi na edu edu ndi ndu n'otu party ANC ya. Dika enwechara la otutu ebubo nke nruru aka no n'otutu izu nke buru nwa amadi ya. Ya bu onye oru okwa ya gbagoro. Aha ya bu CCC to Lashe. Bu onye nke abuo n'ime izu ndị gara aga ugbu a ana achọpụla site n'aka onye isi ala n'ihi metụtara ebubo a na-ebo ha na-ebijogharị aka n'ego ndị mmadụ. Dịka onye nke mbụ bụ onye isi oche nke ndị uwe ojii bụkwa onye akwụsịrị ọrụ izu ọnwa gara aga, Ramaphosa mapụrụ ọkwa mwepụ nke wepụrụ Tolashie gbara afọ 66 n'ọkwa ọrụ ya, ebe akọwapụtakwara na onye isi oche nke otu league ụmụ nwanyị nnewu ewu nke otu party ANC bụ nke ekwuru na ọ bụ n'ihi ụfọdụ ihe ndị emere na mkpebi bụ ya kpatara nke a. Ọkpụkpọ oku ahụ bụkwanụ nke akpọrọla site n'otu party ndị ọzọ n'ime ya bụ gọọmenti nke ịdị n'otu bụ nke eji na-asị ka ewepụ nwata nwanyị a n'ihi na ihe ndekọ mgbasa ozi abụrụla nke ahụtara na-enwe na ụfọdụ adịghị n'otu nke ahụtara n'otu si mee ego, bụkwanụ nke mgbe ọbụla kpọtụrụ ya ha ya na-agụ agụ. Akụkọ azụmahịa gọọmenti steeti Lagos yo ekwuola na ha ebupụla ihe ruru ijeri naira na narị naira 933 n'ego niile bụkwado nke a na-enyetụ ụlọ ọrụ nakwa ụlọ azụmahịa ndị pere mpe gbaa gburugburu steeti ahụ, dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị eji na-achọ ịtụtịlaghachi uto akụnụba, belata enweghị ọrụ ma mekwuokwa ka mmadụ ịkwụrụ na nke onwe ya sikwa ike. Onye kọmishọna na-ahụ maka nkewapụta nke akụnụba na ohere ọrụ Akinyemi Aji Botafe bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Thursday n'oge enwere mkparịta ụka nke otu ndị minista si arụ ọrụ n'ebe ndị ntaakụkọ nọ nke 2026 ihiri odo n'ogige akpọrọ Baguda Kauto Press Center Lawusa dị n'Ikeja. Aji Botafe bụ ya kwukwara na ihe ndị a nke mere n'ugbu a n'ụzọ ego bụ ngwụbata ikpeazụ nke ha na-etinyekwa n'ọrụ n'okpuru ngwugwu ego nke inye ọrụ steeti Lagos akpọrọ LUSETF nke gụnyekwara otu ijeri naira na 91, bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ ego mgbazinye na-adịghị afụfụ n'ahụ nke nyere n'ụlọ ọrụ dịcha ntakịrị ruru 436,000 gụnyekwara nchọnchọ ego ndị ruru ijeri naira 23 narị naira 6 na 28 nke nyetere ụfọdụ azụmahịa ka ha ji malite ọrụ gbasapụkwu aka ma nọsiekwa ike n'agbanyeghị ihe ha na-eche ihu. Dịka ya bụ kọmishọna mere ka amata na ngwụbata ndị a maka ogbugbu bụcha akụkụ nke atụmatụ sara mbara nke gọọmenti steeti ahụ ji na-achụnyere ndị kwụrụ na nke onwe ha aka ikewapụta ohere ọrụ nakwa imekwukwa ka ihe ndị a na-eme na akụnụba gbaa gburugburu steeti Lagos mikwuo emie. Onye kọmishọna ahụ kpughekwara sị na agbanyeghị ihe ndị metụtara eji ego nye nkwado na ahụtala ihe dịka obere ụlọ ahịa nakwa ụlọ ọrụ ruru 1,854 ritere uru n'ọnọdụ a, ebe ndị kwụrụ na nke onwe ha ruru 848 abụrụla ndị nke a na-enyetụla ohere maka ịhụta otu ahịa si wee dịrị nke ga-emekwu ka ịzụ ahịa ha na irepụ ahịa gbasapụkwuo nke ọma. Ajibote kọwakwara na ụlọ ọrụ ministri ya site n'aka ụfọdụ ndị mgbakọ aka nke mba ụwa ha ji wee na-arụ ọrụ abụrụkwala nke na-ahụkwala na aga a na-enwe ọzụzụ nke ndị chọrọ inweta amamihe azụmahịa nakwa nka maka ndị bio na steeti Lagos. Ọ bụ n'akụkọ azụmahịa ahụ ka ọkụ anyị na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu apịachie mịọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Maka ntuliaka nke 2027 Tiku Amaechi
enye fela kukwa formu nke haji gosipota na haga azo kwa onyisi ala otu kanso NJC na tuaro na age bugo ndi oki ipe madirina buo kaharu waro nuli ipe nke mpegare. Nikwa zemere mke masa na principal iko na susola bari ibo ono makwe mkwao. Na yage mwota no chitanya nke tarezi buo ocheche masike maka ndi waga no chitanya ha mobro na yaba nyeno lonzu kumi wuku. Eke lemo Deborah Udiba maka chikota kukondia na susubeke mameku uruwe maka. Ebe mo mwe mo onye tuwarere mkwao. Na yage mwota no chitanya nke tarezi buo ocheche masike maka ndi waga no chitanya ha mobro na yaba nyeno lonzu kumi wuku. Eke lemo Deborah Udiba.

0: nabata gesi gi n'oge ruola maka mụ na gị gbapụkwa ya ọsọ ọzọ na nnọkọ oge igbo ezu onye mgba na achọfọ ọbọ intri fm na ala aba n'oge ke ije ndị otenụ matakwa amata na site ugbu a ruo mgbe ọ ga-akụzi elekere mbụ bụ oge ke ije anyị mechaa ya n'elekere mbụ anya wee gaa n'oge akụkọ agbala mechaa n'elekere abụọ anya wee n'oge ụkabilu na-emechao anyị na-emetụkwa ihe ndị nke nọ na ihe ndụ kụziri anyị na-ege elekere atọ bụ mgbe anyị ga-elebata anya na ihe ndị nke ndụ kụziri anyị n'izu a. Nwa m na-edila njikere ka anyị nwee ike n'ọrụ ya nke ọma. Kedu ka ị mere? Olee otu o si akụrụ gị? Enweela ihe ndị nke bụ atụmatụ nke ị mere na bụkwanụ nke ị ga-emezu, bụ nke ị ga-eburu n'obi, obi a na-atọ gị ya na-enye gị aṅụrị mgbe ọ bụlitere ihe ahụ nke ị chọrọ ime. Ngwa bịa ka mụ na gị nwee ike darịta tụntụ. Anyị kwekwa na-ekele mmaka ọ na-awụ ekwe na-ekele ihe asaa. Akara ekwentị kwa bụkwa 0800 1186 2 3 8 8 5. Ọ bụ nwanne ya bụ 0800 1186 2 5 4 5 3. Werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo.
1: Oyoyo. Nwanyị Bari. Enyemba Stadium.
0: Dede ma.
1: Ọ na-ehọ.
0: Gbagam.
1: Oyoyo kenanụ m. Ebelanụ.
0: Abelam dede.
1: Dede nọkwanụ.
0: Adịkwa m mma.
1: Oyoyo kwa ịnọka nwanyị si anọ.
0: Otu a ka ọ dị, adịkwa m n'aka na dede ma nọka m nwoke si anọ.
1: Oyoyo akpụ gidi gba nke elefant. Oyoyo ọ nọ n'ala mma gbara mma atụmatụ m na ịma na itiri aga na ime klinọp kwere ahụ. After mechaa na klinọp sọnda ga anụ chọọchị alọta chọọchị abịa akpa anụnwa ọhụrụ. Adị na-akpa nwa ọhụrụ oge ndụkwa m aga alụlụ nwaanyị dede m ji elu nwaanyị na sọnda.
0: Dị mma.
1: Ji ebe a lọtakwa m abịa kpọwakwa nwa. Nwaanyị adịkwa emeghe ndị ọzọ. Ọnọdụ ala m n'ome ka bụ mma gbara mma nwa anwa adị chapeta ahụ kwampị ọwata 100 naira. Orere mbe eze n'ome ka ọzọ azụ mbe eze adị onye zobere ahịa ịghara megha. Orere azụgbula ọzọ ọzọ agakwa n'ezugbo ore. Ndị ome ka gbagiderela enyi mba asị ụmụ ọwụwa enyi mba.
0: Ọ gaghị adịkwa ka enyi mba dede m.
1: Ọ ga-adịkwa
0: gị na mma dede ya gazie.

0: Adị m isi ndị kpere ekpere ma ṅụọkwa ọṅụ maka ọkụ emechala hụ abalị atọ na abụọ ọkụ abịabekwa na nke ahụ okwu ezigbote nrụrụ aka cha igo ni onye kachi ya gazie alo owe
1: dị iche tọmtọm nwaanyị
0: a na-agwa gị
1: were ọnọdụ ala ma adị mma oge adịgo mma
0: chai onye ka mụ na ya na-ekwu
1: baby love echi m ore nta na-akpọ
0: adị mma baby love
1: onye ụzọ ore nta na enye mmadụ nsogbu na ahụ anya nara agba agba obere m na-emeta si adị too much na ọ na-ebe jọọ njọ too much na 1950
0: chai
1: ụzọ ahụ onye ka anyị nsogbu na ahụ nọmata gọvanọ na-agbafekwu ya na-aga airpot ya chọrọ ime travel mgbe ọ na-alọtakwa ọ na-akwụkwọ ya otu adịghị ihe ọzọ mere maka ya ndị ọrụ ngo na-ebe nwee ka ya nwụga anya
0: ọ na-ewute ewute otu ahụ ka ọ dị
1: otu dị n'ọrụ mma
0: ya gazie oo ndewo ahụkwara m nke gị isi eyi ọma oyoyo nwaanyị ọma mara mma aha mbụ maazị emere onye Steven Chukwuka onye nche nke Jehova sitere n'ọsụsụ ka eji makwara m mana ogbe m dị mma na park udo m dịrị gị ma udo nke Chineke dịkwara gị karịsịa ya gaziere gị maazị emere onye Steven ndewo ale owei
2: Tom.
0: Ana gwagio.
2: Ezine madu.
0: Ocha kodio.
2: Ndimba. Osetu.
0: Otua.
2: Oyelu wa mwalu ma o.
0: Yama kwaragio.
2: Abula pisaro kwa wewe. Oyoyo ni na kake tambo kina kumuta buranye.
0: Otua.
2: Onye ngene na mananna. Aga bula ndoro de repa lefu. Ogumata to pasele si adre njama de kuronye pe. Oyo tipo sinoji o pa wese noji awa de panu mi na de dizu noji ka pa ni mi he wona mlo gari abu ti me diru tu wi ken gure redium dola ti tam nuru kwa mo lugu ya ma na gi ma o
0: ya ma kwara gi de de mo nde wo de de m lucky

EFCC elela onye isi nke ụlọ ọrụ ikikere Abdullahio anwụrụla ya kpochekọmo. A sị na ọ bupụrụ ego ruru narị jeri naira ise. Isi ụlọ ọrụ nchekwa agọla pepere, na onwegwa onye ọbụla ha esi n'elu gbuo na steeti Zamfara.

ụlọ nkwakọba ngosi nka sayensị ga nke Naịjirịa nke mbụ na mbụ ya ga-emepede n'abalị 21 nke ọnwa Mee n'Abuja. Ọba nka nke sayensị, ọba ya ga-emepe nke mbụ na mbụ ya n'ala Naịjirịa n'abalị 21 nke ọnwa Mee afọ 2021, biko na Abuja. Ọfọ nọ ntakịrị Desmond de Elliot etinyere maja na garị ma tufuo kwa nke ịbụ onye chief of staff mọ nke aka gbaji abịa mila na-eti mkpu ugbu a maka afọ 2027 ntuli aka ya mechi na kwatiku enyefeela akwụkwọ fọọmụ ha gbara n'otu pati ADC nke ha ji na-egosipụta na ha chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala.

otu nwa afọ obodo a bụ onye nke atụrụla mkpọrọ ọnwa 115 maka igwucha ndụm ịhụnanya nke jiri ịhụnanya wee gwunara otu nwanyị $100,000 na mba America. Otu onye ntọrọ mmadụ ka nwụchiri ebe ọ bịara ịnara ego mgbapụta $100,000 na steeti Ọyọ. Otu onye pasịtọ, otu onye ụkọchukwu n'isi obodo Abuja n'ugbu a na-azụ kanta maka na a na-ebo ya ebubo ịkwaso mmadụ iko n'ike. Ndị soja egbuola ndị na-eyi ọha egwu ndị lakurawa abụọ, natakwa ha ngwa ọgụ ha na steeti Sokoto nakwa Katsina. Ndị uwe ojii anwụchiela otu onye a na-enyo ma napụta otu onye ọ tọrọ na steeti Abia. Ndị uwe ojii anwụchiela otu onye a na-enyo na ọ bụ onye na-atọrọ mmadụ ma napụtakwa onye ọ tọrọ na steeti Abia kanyị a. Mgbe ọ na-efepụ efepụ akụtala otu nwatakịrị nwoke dịka ndị akpa obi lere mwakpo nke ndị ọrụ nchekwa nke ọgwụ ike NDLEA nọrọ na-eme na steeti Cross River. Otu mgbọ fefere onwe ya elele otu nwatakịrị kụọ dịka ndị uwe ojii ndị ọrụ nke NDLEA. Otu ndị iwe na-ewe bịara bịa wakwasị ha n'ike ebe ha nọ na-enyocha maka ọgwụ ike.

aka maka na fonfon jo aba ekworo zo numere nyo nukure ha na nkwa oya bu nsogbu anyi nwere fonfon jo aba ndi ochichi anyi ndi nochi ndi na achi ndi na akwa ate fi na fucho ka de kechi onu mana ndi ochichi anyi di mwike chi wulu onu ka mara ma ihe ona di mma ka mara ma ndi na ebe akwa na ebelata di bi ada gwokwa na ale riozu ka ma oka ihe mere n'oke ka ana ekwu bodi egwu asom unu buru onu wee lụbara anyi olu mana unu na-erifezi oke ọ na-abụ unu richa nke unu n'orikwuo nke anyị ya mere enweghị ndị enweghị iliga structures ndị ọchịchị anyị nwere iliga structures ndị a na-achị nwekwara ya mere achọ ịkpọtụ iliga structures a na-akpatụ nke ndị a na-achị a na-akpatụkwu nke ndị ọchịchị anyị ndị n'ọchị nwatakịrị gụchara akwụkwọ na yunivasiti kwesịrị inye ọlụ ka ị na-asị ya weta 200,000 300,000 500,000 ka ị wee nye ọlụ kedu ebe ọ ga-esi weta ya ọlụ ori na kidnapping ka ị na-asị ya ji eme ndị sineti na ndị haus anyị kedu na ebe onochi anyị eje ndị n'ọchị young Nigerians wey graduate from school wey supposed to give work na inwe

0: Jewa, ndị nọchi ndị na-akwa ọhịa na-aga n'ugbu a, ndị true confession na ndị false confession, ndị asịsị ụgha na ndị asịsị eziokwu, kpachakwa na anya unu, atịsị kọteepu ebu ọgba ya, asịkwa onye kwere chi ekwere, sikwere na ọghị na-akpata ihe mberede niile na-eme n'ọba Iweka.
1: Otu ahụ kadị onye mama kabụkwa n'oge igbo ezuru nyumba na 4.3 FM na lawa mana asịkwa gị ọkabụkwa na nnọkọ anyị a nke bụkwa n'oge leha anyị na-akpọ dị ya ụka bilu.

0: ilulu mu dede ma gwege nkata ekugidele onye arụrụ ala o
1: nkata ekugidele onye arụrụ ala okay abụrụ sekọ arị nwe ọ dị ka na ha na ama m ka oke ka mkpoyi opi nkwụ m gara ga-ebutara ụmụ ya ga-ebutara ụmụ ya anya agabụ iri ga-ebutara we ngelengele otekwe eburula ya buru ya ka ọ lọwa ngelengele na onwe egwere aka lap ka ejeela anya ya ihe ebe ahụ ha so nna wa alọla jụwa ụmụ ya ka ebe nnụnụ ngara wa sị ma ọ hara ụla ha mmewe m butara ebukwarala ọ bụrụ mkpagharị waala ọgụ a ọhụ nna onye ala ala nwere ike jeeme jeeme otu ụbọchị
0: otu ụbọchị otu a
1: chere ya ala ọnụ ụzọ ụlọ ya
0: chere ya otu a
1: oyoyo ọbụrụ izu anyị ncheche ọ bụrụ mmụọ ohere aga m eche ụzọ otu m ga-eji jebe enyi mba anyị na-achọtara ihu
0: adịmma dede m
1: ọkwanye nweta nọmba mbụ uhe na m nwere nsogbu m nwere ga-agwa m ehi anyị ga-ete ahụ gị anyị na ahụ gwọnọgwọ
0: ọkwanye
1: nkesa anyị nwere anyị enye gị
0: dadi m izu ọzọ enwe n'otu unu siri rute n'ụlọ ọrụ anọ m ihe ebe a
1: agbawela onye ndị ka ehi eme jinion ga-ebịaga ebe ahụ
0: amemụta ya gazikwara gị dede m ndewo ndewo.

0: Etiahun Kadi, hello? Away.
1: adị duru anya adịghị ezitara anya ha anyị ntụrụ ya n'ahịa. Ọ dị ebe ọ gara echi ga-esi ka ya nkwuo okwu onye orio ahụrụ ebe a
0: were tụshigide ya ọnụ chai ee otu a ya gaziere gị agụnwa ha mba. Otu ahụ ka mmere o enwekwara m olu ozi a ka m gere olu ozi a batara m ugbu a.
2: Oyo m born apremedi.
0: Daalụ.
2: Aka bụ m Evangelist Blessed Man Liverpool Chamo.
0: Ara agwa gị.
2: Nkata egbudone onye arụrụ ala. Oyo m otu nwoke ngwa onye a na-akpọ Ala Ngwa. Nke bi na Lowere. Akọrọ ya bụ ọga na transfọma ya dụrụ dọsịrị kebụl waya nọ na transfọma na-eresị ndị mmadụ nke a biznes ya. Mana o si na ala owere wee gaa ebe a na-akpọ ala dị mma banye ka ọ dụrụ kebụl waya na transfọma ndị nepe weta ọkụ ọkụ adụgbuo ya. Mgbe a kpọrọ ndị nebo ya ha si ala owere dị ala dị mma wee hụ ozi ya ha buru ya dọba ya na ebe a na-akpọ ala dị mma mọnchari ha si chai na nka dekpudone
0: onye arụrụ ala
2: ịhụ na otu ala owere o siri ala ngwa si gaa ala owere bazie na mọnchari dị n'ala dị mma nke bụ na nkata ebudone onye arụrụ ala udobere gị Liverpool Chamo.
0: Ya gaziere gị o Liverpool Chamo. Naanị ihe m nwere nnọọ ihe awụ otu esi ga-azawazi evangelist o emena gị bịa mmemme amara o otu o si wee nọọ. Ya gaziere gị nwoke dị sansansam. Alo. Owee. Mba Maazị Kubo ya oge irudịrị gị. Ara agwa na gị dị edebe a. Chineke. Chineke nna m. Onye arụrụ ala o. Chai. Otu a. Ya gaziere gị dede m Maazị Kubo. Ya bụ ahụmahụ nke ịkọrọ m ọ tọrọ ụtọ. Ya gazi ụbọrọ gị dede m.

0: adịma ndị mama otu ahụ ka anyị adịma ewu ka m nabata onye ikpeazụ. Alo,
1: oyo oyo, ehihie ọma.
0: Dede bẹẹni ya gazie.
1: Oyo oyo, nkata gbudo ya abụrụ ala. Mmadụ nwere ike ọ dị nwoke demand ọ na-arụ ọgwụ ọgwụ adịgboroja. A na-ere ruzie one day mama ya arawa ahụ ebere ga ọzọ ụlọ ọgwụ ebule ebe ahụ ya hụzie na ọgwụ ya abụrụ ala.
0: Adịmakanyị dọbiri ihe ebe a, nke bụ eziokwu bụ na arụrụ ala adịghị mma. Maka na mgbe ahụ iji aka gị were otu na-arụ mmadụ, marakwa na ndị nke ọzọ na-asị kedụ maka gị. Kpachara onwe gị anya, maka na otu ụbọchị ịhụrụ ụkwụ gị ahụ na-awawọ nakwa ihe atụmatụ ahụ ị na-eme, otu ụbọchị ya bụ eku ahụ nke iji na-ekujuru onye ọzọ ka ọ ṅụọ, a ga-ejikwa otu eku ahụ were kujuru gị, ya pụtazie na nkata ga-ekpugide gị. Nkata ahụ ị na-akpa, abụ ahụ ị na-achọ ikejuru onye ọzọ, mmanya ahụ ị na-achọ ikujuru onye ọzọ, ya ga-awụzi ka ọwụ gị nwa ga-aṅụ ya, ṅụjuo ya afọ. Chebara ya echiche o, ma kpachara onwe gị anya, kwụwa aka gị ọtọ, kwuo nke bụ eziokwu. Etiile tie, wepụla ewepụ, ọkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru na ihe ọ bụla ị na-eme, na mkpachara anya na ebe ọ bụla ị chọtara onwe gị, hụ na ị ga na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ị na-anụ? Adịma ọkọ bụkwa m onye onye na-ekpọ m ọdụ iche m na gaa na-atọ dịka m ga-achọ ka anyị gata ugbu a n'ọba nke akụkọ anyị iji nwee ike were akụkọ nke elekere atọ bụkwa n'akụkọ ikpeazụ nke anyị ga-ewere taa. Jisi ike nọrọ ebe ahụ maka na mụ onwe m ka na ya. Ndewo, ndewo. A na-atụ anya na otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja ga-achaba ikpe nke metụtara ịma aka na mma iru eru nke onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan isozi ọkwa onye isi ala na ntuliaka 2027 taa. Ya bụ okwu ikpe nke e kwuru na ọ bụ otu onye ọkaiwu aha ya bụ John Mary Jideobi bụ ya gbara akwụkwọ ahụ nke o ji na-achọ ka a si Jonathan na ọ gaghị eso n'ịzọ ọkwa nke onye isi ala na ntuliaka nke 2027 n'ihe gbasatara akwụkwọ iwu ala anyị na nnọkọ nke gara aga emere. Jonathan site n'aka onye ọkaiwu ya bụ Chief Chris Uche onye San gbara ụlọ ikpe ahụ ume ka ha wee kachapụ ya bụ okwu ikpe, na-arụ ụka na ya bụ okwu abụrụla nke adịrịla mbụ kpebie ma n'ụlọ ikpe ukwu etiti ma na ụlọ ikpe nke mkpegharị. Onye bụbụrụ onye isi ala n'oge gara osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar agwala onye isi ala Bola Tinubu nakwa gọvanọ steeti Kaduna bụ Omiwu Basani ka ha were aka ngwa ngwa tọhapụ onye gọvanọ steeti Kaduna n'oge gara aga bụ Nasiru El-Rufai n'ịkatọ nnọgide nke ọ nọgidere na ụlọ mkpọrọ kachasị n'oge a bụkwanụ mgbe ndị ụka nke Alakụba gbaa gburugburu Naijiria na-akwadebe maka ememe Ide Kabril bụ nke o kwuru na ọ bụ nke obi ọjọọ ma bụrụkwa nke na-enweghị iwu ọbụla nke eji were na-akwado ya nakwa nke na-enye nsogbu n'ebe o miri emi n'obi. Atiku kọwapụtara ọnọdụ a dịka nke eji were na-akpasasị ihe ndị bụ usoro nke nwere onwe maka obodo nke ọchịchị ọhakarasị na-arụ ọrụ na ya nakwa ịdị nke nakwa omume ọma nke ihe ndị gbasatara ụkpụrụ iwu. Onye enyemaka pụrụ iche gbagoro agbago n'ọkwa ya n'ebe metụtara mmekọrịta nke nzirịta ozi nke Atiku bụ Frank Shaibu bụ ya kwupụtara nke a n'otu ozi na-eme ka amata na osote onye isi ala n'oge gara aga akpọtụtụ n'uche na ụfọdụ ihe ndị bụ nchegbu miri emi n'otu esi eji ikikere nke steeti were na-amajagharị ndị niile echere na ha bụ ndị na-ama ọchịchị maọbụ igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ aka. opekata mpe ndị chọrọ iji aha otu pati zọọkwa mmadụ asatọ abụrụla ndị nke a na-ahụta na ha chọrọ ịnọ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'okpuru otu pati All Progressive Congress na steeti Anambra abụrụla ndị nke e kwuru na ha agadịghị eso na ntuliaka mkpuke nke ya bụ otu pati dịka a na-akwadebe maka ntuliaka ezumezu nke afọ ọzọ dịka a na-achọpụla ugbu a pụọ n'otu pati ahụ. Ndị a nke a metụtara gụnyere mmadụ 13 ndị nke e kwuru na ha bụ ndị otu pati APC a chọpụrụ n'izu ụka gara aga site n'aka otu ije ozi nke otu pati ahụ na steeti ahụ, bụkwanụ ndị nke e kwuru na ha kpụrụ otu pati ahụ gawa n'ụlọ ikpe, bụkwanụ ebubo a na-ebo ha. Dịka ndị ndu otu pati ahụ kwuru na nchụpụ ahụ kwekọrọ n'akwụkwọ iwu otu pati APC, bụkwanụ nke gbochiri na enweghị ndị otu ha ga-abụ ndị nke ga-aga ịgbawa akwụkwọ n'ụlọ ikpe megide otu pati ahụ na-epughị ụzọ werecha nnọọ nka ndị nke bụ maka ndozi ihe ha nwere n'ime ụlọ were emechaa ihe tupu nke ahụ. Ọbụna ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọba amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha, mana ekele gị maka na amam na ị na-ebe ahụ. Matakwa na ị ka na-agakwa n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezu n'enye mba na 4.3 FM na ala aba, mana sị gị nọrọkwa ebe ahụ ịnọ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
2: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM Tukwes. Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma, ndị ọma. Na lalo obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na Enyimba, ma ọ bụghị Enyimba, ọ gaghị adị ka Enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: adị m otu ahụ ka ọ dị yọ. Chetakwa na ọ bụ n'oge ihe ndụ kụziri gị ka anyị n'ugbu a ole ihe ndị mụtara n'izu a. Akara ekwentị m ka bụkwa 0800 56 233 6, maọbụ nwanne ya bụ 0800 36 245 43. Alo.
1: Hello,
0: ya gazie kwara gị nwaanyị mara mma, ndewo. Isewo ekpere m, ndewo, otuwa. Ya dịwa. Adịmọ, ahụrụ m ozi gị, Johnny. Nke na-akpọkwa m Maazị Clinton. Anyị chere m na nke a bụ ndị ga-eri ihe. Esi na ichekwa m na ịrago mmiri, arago m mmiri. Esi na izu ụka kụrụziri gị n'ụwa dị egwu, na ihe na-emekwa n'ụwa dịkwa egwu. Esi na mmadụ abụọ bụcha ndị biburu n'okporo amụnụ n'oge gara aga, na ha aghọkwala ndị nwụrụ anwụ n'ụwa dị egwu. Nne m, hara o, ihe na-eme. Alo. Alo. Nke ahụ dị ka ọkọ pụla, adịka ikuku ji ya, dịka ọ bụrụ gị kpọtaghachi nụ.

0: fayole.
1: Owei.
0: Ya maragama.
1: O ya gazira gidedem.
0: Amen. Nsọ na-achị ala Igbo. Otu nwoke hafụrụ ezinụlọ Kie gawa n'ezinụlọ ọzọ jikere ha ala. O ruru ebe o jikere ha ala, ọ kpụọkwa na ndị kewu ndị isi n'ezinụlọ ahụ. Adọta ezinụlọ dugu onwere ndị ọpara n'ezinụlọ. So onye ka ọpara n'ezinụlọ ahụ kwanyere anwụ, ụmụ ya bụ ndị kwesịrị ịnọ chịta anya nna ha. Emeke ka ịda ala nwoke agaghị gaje ozi tizie ndị ahụ and ọ makwa ama na ndị ahụ kwesịrị ịnọ ege ala ahụ uchi ege ala ahụ ndị ahụ ndị kwesịrị ịbụ ụzọ kere oke ya eme ya na ayawonye etere mmanụ Chukwu ya na-emegide ndị ka ekwesịrị ọkpọ ha ahụ ọ gaala ọgwụchacha akwụkwọ ọgwụkwanye acha maanị vileji o ọ ga-aje wetacha akwụkwọ ndị ọ ga-aje wete oji ekede ala ndịdọ na iji ekede ala chi na-abọta jide na ekede ala nkịta akpa nwoke ahụ ya ruo onye nwụrụ anwụ
1: chaịmasị
0: mmadụ kwesịrị imeru ihe n'oke nwee anya udo ifo mmadụ emerụ ihe o kwesịrị ile anya n'aka na ile anya n'aka ekpe ile anya n'elu lee n'ala mara ma ihe ọ na-eme o ziri ezi ndị a ọ chọrọ imegide o kwesịrị ekwesị aka ndị a ọ dị ọcha kọwa aka ya ụ na onye na-eme ihe eme dị ọcha ya wụrụ ya mmadụ kwesịrị ime ihe n'oke mmadụ na-eru ihe n'oke nwee anya udo mee ihe ọ ga-eme ya wụrụ echi asị onye mere ihe a asọwụ onye asị ee achọrọ na onye mere ihe ọ taa onye ga-ama ihe gara imenu so ya wụrụ ya onye ndị kụziri m izu ụka
1: ya gaziere gị dede m ndewo.